0: to ni gbogbo ona e wa ja foju sunukun wo a ni alejo lori eto laaro e ogbeni Adebomi Idowu a kiyan alejo wa e kojumo o
1: e kojumo o
0: e se o
1: asiku ose tutun ile ti atun menu mu e to le je po se na tutun lo je je
2: to ose ayo na ni oje fun wa e seun ogbeni Adebomi Idowu won je lami eto awujo ti won si ba fi oju sunukun wo kokoro ti an wa laaro toni ta ba wo ta ba bini awon ipenije eto abo ile eto nkojo orilede Nigeria ta ba foju sunukun wo awon ibi ti won ti nse awon ose yi o je bi awon bi igbiriko awon lewe ati pe o je bi awon ta ba gbo nu a ma gbo pe ile ijosin won ti lo ko awon eyan bayi ilewe won ti se bayi won se kolu abi odo awon to je oise eto ilera oju wo leyin fi wo ile yi se won wo wi pe lati le je ki ikolu ti won se yi ki ijoba le ni attention si won pe won se ru nkan bayi ni abibo
1: esun lotu seri nuro ibere ti ebere yen ko si me o ro pe o ni eni to fe sise laabi ti o ti ni loko tele tele pe ise laabi lo fe se o mo se laabi la won fe se ki se se wi pe won pe aki awon ijoba ki won le mo nikan pe aki ijoba ni ara o ise ife inu won ti won fe se nitori pe in se oju lasoko ni eyan bi ti elara ara eyan ta de wu su ta de ro wi pe ah ah kini nkan to ku ki n lo ki omo lakeji mi mole ki n si se bi o se se n se oju tabi ki n de wo omo lakeji mi ki n de yin bo ki n gbe omo lakeji mi ki n lo gbe pamo sinu gbo ki n so pe ki awon ebi e kan ma mu million million wa ki to tu won le opo egba ni awon ti won si ji gbe won gan to je pe na egba ti awon awon ara awon ti won je bi won ti won ba sanwo tan ni won ki ri won to pe igba to ba ti ma ya oku won ni won para lo ma ri e ki emi o ro pe orisi ona ni eyan le gba lati a pe a lati pe akiyesi ijoba ti o ba n lo papa ti lo laye re o kale dugara yi ni a le lo ki se pe ka wa dide ejo se awon ti won jigbe won yi awon omo lomo ti won fi ya je won yi se awon ni ijoba ni awon ko ni ijoba nitori na ki se wi pe tori pe won fe ki ijoba ki won le wa pa odo won pe a on ba ila n ja fun orisi ni ona ni eyan le gbagba fun eto eyan ebi ba
2: eleyi o ki se eto te ba wu dada
1: ko tono ko tono ki se nkan to ki se nkan to wuni lori nitori na emi o gbagbo wi pe won gbiyanju lati je ki ijoba wa pa odo won lati pe akiyesi ijoba si kankan ni
2: teri ni oke oya lati kokko mo ri ti won so wi pe won lo ko awon mo nile iwe ti si mo ko awon eyan lominu wi pe ah ah bo le se ko odidi omo bi 50 100 te se ko won sori okada abi te ko awon omo boya nu oko le ko won si ni o te se ko won wo ti o si ni si awon osile to abo ti o ye won lowo wo ta ba wo dada okada bi 50 abi ele to ju be lo ti won si n lo le kan na ti o wa si bi awon osile to abo ti o wa wo pe ah ah se ye pa awon ile ife lo sise laabi ni tori a mo wi pe ki se bi okada eyo kan ni okoko lo abi meji won fe lo papo ni se ru nkan bayi pe oro eto abo pe ari won awon iko eleto awon to je agbebon won kan lo si ilewe won si kun awon eyan o wa ni oke oya lati nbo o ti wa nsan wa si apa iwo orun gusu orilede Nigeria lati mo tun mo se ikolu yi e ja boju wo oju wo leyin fi wo abo ni awon ileiwe wa lo lede Nigeria
1: cheri e se fun ibere ti e bere yen cheri mo se awon yan kan ni won so kini kan wi pe ti nkan kan ba sele ni egbe ile eyan se yan ro wi pe ah egbe ile mi o ti sele ko ku ti dodo mi ti o fun ra o si boju to ta so pe ki lo sele nbe yen to ba ma fi ya a kan ohun na
2: bara le eni ba nje kukuru
1: bẹẹni ohun ló ń ṣẹlẹ ṣẹlẹ ìgbà tó ń ṣẹlẹ ní òkè ọya mo ti láǹfààní láti lọ sí òkè ọya dáadáa òkè ọya yìí tẹ̀sán ẹṣẹ mẹ́pọ̀ tẹ́jú gan
2: bẹẹni
1: igbó tó ń bẹ níbẹ̀ náà mo rẹ̀ pé pápá níbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n iṣẹ́ gbogbo ibẹ̀ kan náà ní pápá ṣẹlẹ àwọn ibẹ̀ wẹ̀ ibẹ̀ yẹn kan máa ń lọ ṣẹlẹ nígbà míì tẹ́ kan máa wó ilẹ̀ lọ rẹpẹtẹ ní ìgbà kan mi fúnra mi béèrè rúbèrè tẹ bèrè mo sì wá ṣe ìwádìí mo wá rí i pé ní àkọ́kọ́ ṣe rí tí a bá ti ń kí ọ̀rọ̀ òṣèlú

0: ti Olorun fi igbaye rere ni gbogbo ebi ogedengbe ti ngede iku ati eto isiku mama wa mama wa ati mama wa won let Mrs. Abigail Fatima Ogedengbe omo Yombade Akeredolu ti won jade laye leyin ti won lo odun 18 98 years loke epe bi ayeye isiku won yo se lo re o Wednesday ojo 14 osu kefa odun yi la ojojo ajabu e kakiri ilu Owo bere laago 9 aaro Friday ojo 14 osu kefa ni isi asale onigbagbo nile re to wa ladugbo Akinuwa Iselu Owo legbe ite bere laago 4 role to ba wa di Saturday la o se isin dagbere ni New Church Cathedral Oke Ogun Owo bere laago 11 aaro eyin yi lara mama yo wo ka ile simi nile re ayeye igbalejo eni omo sin lo bimo yo wa sole ni Narin's King Event Center Housing Junction Otapete Owo mama wa Owo let Mrs. Abigail Fatima Ogedengbe
1: aya Ogedengbe agbogunboro omo ilu lo ego omo ilu ngba wo sorina omo loja meta yo na ojo kobana rigidi tan oya na gwata oya na mu chejo keta
0: ma sun laye olugbala titi dojo ajinde ti pin ya oni simo gbogbo omo lolu kede
2: Ebi akeseloni labale oderele mo fi akoko yi so fun enikeni ni ijoba ibile rele pe ki enikeni ma lo ra ile abira oko ni ago ademakin omi fifun ni oderele enikeni ti o ba lo ra ile tabi ra oko ni ago ademakin onito nso owo re nu ni o bi abade enikeni o ti ra lowo enikan nibe ko lo gba owo re pada nitori igboran o san jobe rudu eni to ba gbo ko so fun eni ti ko gbo ebi ademakin ati ebi labale pelu ebi akeseloyin pelu ijoba ti so wipe awa ko ta ile wa fun enikeni o enikeni ki o ma lo ra ile nibe o egbo o ikede yi wa lati apapo ebi akeseloyin

0: Kayode.
1: Ah ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro
0: yin. Ati nagbara ati nagboro.
1: Eni turu ba gbale ba gbata
0: ati. Ata la dari le si.
1: Ah si ni boju lai pare re
0: sa. Ko se se ko se se. Ta ba ti do mi tori na.
1: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si te ina ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo. Agbara lowo Olorun ibanujo ni je ti
0: ni o
1: nkan wa na
0: ami o
1: awa la mo wa yin na la mo ba o
0: ami ami ami ami
1: ah loko eni keji mi
0: I shift commander Abiodun Ilori le mi nje alade alele loko to fin gbe mi laduge
1: olukade loko ti mi akimoye di falegan ni baba to bi mi lomo eriji e kitina bi mi si be na mo dagba si o ja ja mo re le
0: mi lo
1: to di wo yi ola
0: ola gangan o to di wo

0: gbadun adaba
1: mo gbadun adaba
0: o gbadun adaba
2: gbadun adaba
3: ati NTA channel 5 ni uruko gbogbo awon ti a jo meto wa laaro yi ni a fin kiyin atepepe to se ti gbo lowo to ni ale sugbon ko to di pe abere e den ki awon alejo wa ti a jo moro so ene akoko ohun na ni oluran lowo agba si gomina bi odun oye banji lori igbese ati powo wole labenu nipinle ekiti awon tun je alaga ijoba ibile tele ri ni ilu adonbi honorable yomi oso mo ki yin pe e kaaro yi o
4: e se olotu e kaaro eh gbogbo oju to wo wa ati ti to nbo wa e kaaro salafi alabayi
3: adupe e seun bakan na ni mo ki ogbeni olugbenga obanise ti won je oluranlowo agba si gomina lori oro to ni se pelu awon akanda eda mo ki yin na pe e kaaro yi o
5: se ati gbogbo e te go wa kakin
3: adupe lowo yin ni oruko gbogbo awon ti ajo meto wa ni oruko ajo to ri si ibara eni soro araalu l'office gomina to je pe awon ni won te pepe eto yi o ni emi adebowale adefabi ti mo fi n ki yin pe e ku ile e kaabo ko to di pe a bere e fun wa ni iseju kan ka lo si odi keji ta ba ti bebe a wa tusu desale koko e mo kuro loju opo o e wa nbe e si gbo wa gbadun daadaa a n pada bo.
6: Iṣẹ́ ìrànbàdà ni bọ́ọ̀ ṣe lè kìtì. Ó tayọ̀ tayọ̀ jẹgbẹ́.

0: ti Oluwa nile ati ekun re. Aye ati ohun ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi ide re sole sori okun, o gbe kale lori isomi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tabi tani odu oni bi mimo re. Eni to ni owo mimo ati aya funfun. Eni ti ko gbe okan re soke si asan, ti ko si bure itan. Oni ori bukungba lọwọ Oluwa ati ododo lọwọ Ọlọrun igbala eyi niran ti saferi re Ọlọrun celestia egbe ori yin soke eyin enu ona ki agbe yin soke ki obo ogoje over Jesu Christi loruko baba omo mi mo iku ojiji dagbere
1: ami Jesu
0: emi mi mo ko joba
1: ami
0: ta lọbo ogo yi Oluwa ti o le ti o ni agbara Oluwa ti o ni agbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke ki obo ogoje over
1: mimo
0: Jesu Christi
1: mimo
0: Michael mimo
1: Olorun
0: baba omo emi mimo olori ofe julo atofara ti ene ijanu Olorun lana loni lola gba ope wa emi mimo e gba eyin wa oba to ti wa ki aye to wa e gba ope wa bi osu ti n pari lo ogun giga wa ko pari aseni mo pa loruko baba omo emi mimo iji omo ko ni ja wa tani obo ogo yi Oluwa Olorun awon omo ogun o na ni obo ogo
1: amen
0: Olorun baba omo mi mo gba ope wa
1: amen Jesu
0: Olorun oro oro re re lori afefe so oro re na di
1: amen Jesu
0: emi mi mo nipa oro re lo fi laju afoju nipa oro re lo fi ju oku omo jeru dide nipa oro re lo fi gba Paul and Silas ninu tubo nipa oro re lo fi gba Sedraki Mesaki ati Abednego nipa oro re lo nje emi ni ma sebe oya baba darapo mo wa
1: amen Jesu
0: ogba iseju lori kan ni adaba 88.9 Oluwa e so di na gbogbo ile ti oro iye wo oya iye ko wo be na akole oro na re oro iye iye ko wo nu ile wa na bi Oluwa tin be Oluwa ko dawo iji
1: duro
0: bi o Jesu te pase fun iji na o ni dake je iji na gboro Oluwa iji ku omo iji orilede sorilede iji na omo iji aransi ni iji ilu ni Oluwa ko teri re
1: ba ni Jesu
0: mo pa ni ase eni ojo isegun ogun ikoko ogun ibaba ogun ta fojuri eyi ta fojuri to nje ogun ninu aye wa loni ko da ke je
1: ni Jesu
0: won to gburu agbo ibi Oluwa tin be laye ogun to mo mo ja o ogun mi a ma fi omo ologo sinu ide ogun mi a ma bo omo ologo jijakadi ewo lo n ba emi ati re ririn ajo o ya loni ojo isegun ogun na ko gbogun lo
1: Jesu
0: gbo Oluwa ran mi si gbogbo orile ide Oluwa ni ka gbadura meta yi ka fi ogun meta ibu ninu irin ajo wa lodun yi ki irin ajo emi ati re ko ma ba lo ni asan mo pa ni ase ogun to ma je ko mo ologo ko koja lori ile ti ki je kan ri ami o ya ma je bu be pare
1: amen Jesu
0: orun ni ka fi ogun eje bu ogun eje ogun abini ogun eje ogun adabi ati ogun eniyan mimo ogun eje ogun adabi ati ogun eniyan mimo mo pa ni ase meteta e ni oruko Jesu o ya ogun adabi ko wole lo lo tori akoko yen ba sare ba mi wo 1 Samuel yen 1 Samuel 19 yen ki lo so
2: Saul si so fun Jonathan omo re pe
0: ma gbe en to ba mi ri Psalm 54 ko si en to ba ri ba mi ri Isaiah 52:2 o ni Saul so fun pe
2: o so fun Jonathan omo re pe
0: e ma gbo o ọpọlọpọ ọmọ ológun ẹwọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ àgbà ń dàgbà ọmọdé ń ṣòfò ó yá má jẹ̀mú ikú òjijì láìpẹ́ ọjọ́ kó jáde lórúkọ
1: Jesu
0: kí ló sọ níbẹ̀
2: àti fún gbogbo àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀
0: ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bá mi túbẹ̀ kan ó ní Saul
2: sọ
0: pé
2: gbogbo
0: Saul tó jù wá lọ gbogbo Goliath tó jù wá lọ gbogbo òmìràn tó jù wá lọ àmì tó lágbára ni kó ṣe ipá wọn pé lórúkọ
1: Jesu
0: wọ́n gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n ti ga wọn kì í fẹ́ jẹ́ kẹ́ni tó fẹ́ ga kó ga àwọn kan wọn kì í fẹ́ fà wọ́n lọ́wọ́ sókè wọ́n mọ̀ pé tán bá fà ẹ́ lọ́wọ́ sókè wọ́n mọ̀ pé tán bá fà mí lọ́wọ́ sókè ayé àtètè tara wa yin Ọlọ́run ibo ni ìrètí rẹ ti pé mo kàn fẹ́ kó mọ nǹkan dájú lónìí àwọn kan ní mọ ìyàwó ilé ò tiẹ̀ kí wọn gbogbo ẹ̀yin bàbá mi nínú Olúwa tẹ́ ń pè mí jákèjádò àgbáyé ẹ̀yin ìyá mi nínú Olúwa àgbélébu wa kò níṣẹ́ lórí
1: mo
0: fẹ́ kó mọ nǹkan àwọn kan yí ọká won ti ri iran ola re o ni e se ti papa njo ti igbe ko sinu eran kan ni bo pa ni ase owo adani duro ninu aye re loni ko gbe na so
1: ami jesus
0: ki lo so nibe
2: so lu so fun jonathan omo re
0: o so fun jonathan omo re
2: ati fun gbogbo awon iranse re
0: pe
2: ki won ki o pa david
0: e sa mi to lagbara gbogbo to lo fe pa olu omo wa ile
1: ami jesus
0: o ni so lu so wi pe ki gbogbo eyan kan ma so david nitori ko nitori o fe pa ka le ni to nso to lohun fe pa fowo so ya pe ota oni so mi mo
1: ota oni so mi
0: awon mo logo ti e soro so pe fire so pe fire eni ma pa otogo togo ko ri na olorun
1: ami jesus
0: oni emi so david late pa se ran ti pe david ohun lo je kan gburo ogo jesse iwo wo lo ra mi meta se ni ti baba omo emi mo olorun ayodele baba lola olorun mo se ori mo lade olorun sb jesus ofa ipe meta ta mo soro gege bi nursery mo gbe agbelebo majemuru ati ororo ori ofe gbogbo eni fowo soya bi afiko go re bo onibojo ya pepe ro ti so lo
1: ami loruko jesus wo
0: awon kan to ba je wi pe oluwa olorun o wa pelu david ni a ko ni gburo ohun to nje psalm ninu bibeli a ko ni gburo oruko jesus nitori omo re ni o ni baba sami yesi wa lara o iku nbe lode sami ye baba sami ye ori ofi olorun to fi sami si o sara david lati ma le fi le saul lowo o ya baba yonda re fun wa loruko jesus o nlepa emi re ranti pe david ko je saul lo nkohun o nbinu ogun ati ayanmo re je ki owo re mejeje ko gaju ipin ati iseda re lo gbogbo awon to ma nlepa omo logo pe afita ba le deboji awon kan o gba tara won amo won ma mo fowo sowopo lati ja irawo bo won mo pe ipa eyan kan soso ko ran amo won ma mo se eyanjo won ni fi ara amo lati ja obo ni je ki owo re ko gaju tenikan lo loruko baba omo emi mimo gbogbo enikeni ti o mo bi ta ti da yara ayanmo re to la fi ki ogo re ko bo ninu boji sami to ni apere olorun ko ja kan rere gba lowo re bi ota re o ba so on to dara nu ko ni jawo bi ota re o ba so on to dara nu ko ni deyin eni binu re ko pa san loruko jesus mo ni ogbon iseju yi se ohun to tin ra koro ninu aye re for many years ti o je kaye ki o mo yi odun ti a ro ni lo ni enu ona temple daradara fun ogoji odun o di meji aye fi akoko re sofo won fo loju won da duro ki ileri re ma ba se opolopo omo logo ni o ti mo bi to nlo tori won ti fi ofa mo dele ileri si lara amewo lo wa lara wo enikan ni a ojojumo la kuku ngbo lojo mejo mejo iba dara o ni gbo ohun awon angeli ti won korin gbo ohun ti oluwa fi ran mi si oloni bibeli nibi ti ko ba sira awon woli awon eniyan bi a ma segbe ta lo parada lati ja ololi ogo ta lo parada lati ji ologo ta lo parada lati sa ologo o ya pepe ran nise loruko
1: jesus
0: ma gbo kilo lo sele nibe aro jonathan lati se angeli fun david ikorita temi ati yin wa lowo lowo yi ani lo angeli ta ni angeli re iwo to gbagbo angeli re ko da omo loni awon kan wa angeli won o mo won tori won ki pe angeli won soju ise pere si ni pe angeli re o ya ko segun fun oloni angeli re ko fa ile olore re lowo o ti paju lagiju wonu ogo re lo tori akoko yen ta lo ba mi ri Isaiah 52 verse 2
3: gbe kuruku lara re
0: o ni gbe kuruku lara re ba gbo ki lo wa lara re ofa itegbe wo ofa wo ni ojo begbe mu so pe gbon lara mi oluwa so pe gbon lara mi oluwa wo opolopo lagbara lati gbon kankan na mo lara won tori won ti je wa yan mo ewo wo na fun ewo wo lo gbo mi si waju re o ya ege jesus tu omi na sile loni bo ni o ni gbe kuruku lara re dide joko iwa jerusalem Isaiah 59 o ni tu oja kuro lorun re wo ogun wo lo diro mo olorun ti o je ko de gbende ke gbedide re o ya ofa na jade loruko jesus wo ma fi eyan kan se igbekale re o ni sa igbekale
4: yi o gba o oju ko ni ti o opolopo lo ti fi ireti won sinu eniyan ni toro boya ran e lowo go ko ra anu gba opolopo eyan gan won fe se fun eniyan opolopo won ti ba won je ni waju olore won be ni olore won o de le bere pe bawo lo se je opolopo eyan o nwo pe o ya kenu to wa legbere ko da olola amo a fi anu re si lowo be la fa so anu re si loju be la fi ran lowo re si lowo eni ta ran lowo ni bo lowo o ya ko ma bo ni kankan
1: ami jesus
4: korin pelu igbagbo ta jode olore omo logo soro ta jode olore eyi to se lajo to ta jode olo odun ti dasi meji gbo o ni aso ileke tepile faya si meji ileku to ti mo lore wa orun ko fi na ja loruko jesus enikan lo rora re pe ki lo rora re pe o ni jesus yo se yanu baba mi yo se ya o daju o ona ti o gba le mi o mo baba yo se wo iwo tan le ku oni le lowo lowo oluwa ni kin so fun o pe tuju ka o ore lo tuju ka o jesus ni kin so fun o tuju ka se la lord le ku o le ni wole wole kan lo nje la lord lo di orun ibo na ti gba so lorun re lojo toni so lo dejo ni tan yi olori so rinrin ajo ni to gbada lebibo amo to luwo o dede elebi ti eniyan de elebi loruko jesus oluwa da wa lare loruko jesus kilo san nibe
3: nitori bayi ni oluwa wi
4: gbo ohun ti olorun fi ran mi si o
3: lati ta yin lafe
4: oluwa ni won ti gbo alaroka ti ta wa oni lara ti ta wa elomiran gan o mo o ti ta o ogun idile gan ko o ti fa mi so mo ologo o ni gbo o lati ta wa lofe oruko to ju oruko lo o ye gege sura wa pada lori lejeje o ni ati ta wa lofe a o ra wa pada lai sanwo o le jaya lo ta oko o le je oko lo ta aya o gbo ni o ni won ti ta wa lofe a o ra wa pada lai sanwo ibo la ta o si ibo la ta mi si ranti pe won ta josefu ori ofe ra pada ma gbo o iji pada ja awon eran re nitori won ti se lodi si olorun o ni ki enikeni ma se fowo kan mi o ni mo ru apa kristi amo won wo apa kristi lara danieli lara josefu awon ebi re ta ibo la ta si o je ori ofe ra pada loruko jesus won ta josefu sinu kini inu wo kini o se inu wo inu tubu won ta si ipele marun aye ojo dele ileri re won ta danieli sinu wo kini o gbo gbolohun ti oba so ibe ni eru olorun ba mi o ni eru olorun ba mi eru olorun ba mi o ohun to ba ti pinu lokan re ko seni to eni lo ma da oduro to n gbebo ododi to n gbepe si ododi to n so pe ope awon ope kan wa ba elomi a ma gbo pe lojojo ologo lati fi tu aye eniyan da gbo eni tori emi ati egbebo ope o ya pepe na ko de oju ebo re bole ta lo sun ma aye re to ma to mo

Odun mejila o lo ti ta gbogbo nkan re lofe ko ti ireti o si fun mo amo kete tori Jesu Jesu ni ta lo fowo kan mi o ni ta lo fowo kan mi o ni ta lo fowo kan mi o ni tori ase kan jade lara mi oro jade lenu Debora loni o mo soro gege bi abiyamo mo fi awon to ro bi lowo mo fi gbadua mo fi awon to bi lowo to fi sure mo fi awon to nwole lowo mo fi sure eneni aye re lara pepe ran ni se loruko Jesu emi o wa sibi lati kede ibi kankan bi ko si oruko oruko oluwa o ni le baba mi loke orun.

0: Jesus, hallelujah, ko wo di Jericho. Sori akoko ki lo so.
1: Nitori bayi ni Oluwa Jehovah wi.
0: Bayi ni Oluwa Olorun Psalm 44 verse 4. O ni bayi ni Oluwa Olorun Jehovah wi.
1: Awon eniyan mi so kale lo si Egypt.
0: O ni awon eniyan re so kale lo si Egypt.
1: Ye ti jola ti se atipo ni
0: be. Ni atijo ni o. Ogun atijo to mo awon eran re seru to mu won ma gonje ate ti ogbonje ogole yin lowo to wa je ke ma wa loju kan na bi odu adagun ogbo eranpo o ma ga amo epe ati egun irode oduro o ya pepe ko bowo agbara fa o dide loruko
2: Jesus
0: ibo lati da oduro mo kede re loni ibo la je aworan re si mo kede re loni iwo to gba ikani adaba 88.9 fm loruko baba loruko ti omo loruko ti emo oro ti Jesus so si na seyen o ni wuran fada ke mi koni o ni dide gbe akete re eru aje re wo lo ngbe lodo odun to je ko ri gbe erin adogo lo ye ko ni ti gbesi o je ko koja olori ofe ju lo bi o koja loruko
2: Jesus
0: o ni mo ri iran si ara mi ko si se so fun enikan o ti gba iran si ara re amo eni to sa fun ti da oduro ogun iran ti si olowo ise o ni aran won lo si ile atipo lati lo seru nigba kan ki lo so nibe
1: won
0: ni won lara lai nidi gbowo le sada re eni bo sorogun owo ni bi se re eni bo sorogun ni bi atije atimo re oluwa ko ni won lara loruko Jesu tori akoko yen Psalm 54 verse 4
1: kiyesi
0: kiyesi
1: olorun ni oluranlowo mi
0: ta ni oluranlowo re hallelujah e tun be ka kan gbo o ni kiyesi oluwa ni ki kede lori adaba loni o oluwa ni eni to gbejule lati January 1 bi ojo to ni to ti ra anagba oluwa ni ko si okan re kuro nibe oluwa ni tesiwaju ninu irin ajo na oluwa ni ma se weyin ko ma ba danwo eyo ta leni to gbojule ta leni ti wo gan fokan ti to nda o ja loruko Jesu oluwa da lejo to gbona ki lo so tori akoko
1: pelu awon ti o gbe okan mi duro
0: o ni oluwa wa pelu awon to gbe okan wa duro
1: yo si fi bi so fun awon ota mi
0: loruko Jesu bo ni gbogbo eni mo mo yo pasan ogun ti wa loruko Jesu oluwa ko fi bi so fun won loruko Jesu Psalm 37 verse 3 Psalm 37 verse 3 so pe oluwa ma faye mi dabira
2: oluwa ma faye mi dabira
0: so o ni sekini o
1: bakale oluwa
0: o ni

0: gbe ki lo so tori akoko
1: gbẹkẹle
0: oluwa
1: ki o si ma se rere
0: o ni gbẹkẹle oluwa ki o si ma se kini ki o si ma se rere iwo wo lo gbagbo igbẹkẹle re ko ni ja sasan eniko ora mi se lala re o ni ja sasan iwo wo lo gbagbo aye atara re ni olorun o ni aye atara re ni olorun enikan ni se won mo npa laso kan lo ni se won mo po wo ti ri nkan je ni o ni be ko pe lale ka yo nbo lowuro iwo wo lo ni oro yen o ni ipete mi ko ni sofa o iwo wo na fi sofa lo e loju orun aye fe pa se so sofa si omo logo soro ipete mi ko ni sofa ye ogodida ni mo awon angeli to ma tu ipin da ti won ma tu ayan mo se loju ota ti eyan fi ma n ja gbangba o ya ka da wa mo lo.

0: e ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun e mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si lu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbiyanju so to gbiyanju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbiyanju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbiyanju si wa to ti gbiyanju sawo yen o ri pe lagbara olohun won o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun ba ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura ero oba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: Eshun baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebekebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe atebo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe atebo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode laari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa sodo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori amo fi ni kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa

0: ogin mo wa kuro eh mo ti ko wa wa tolorun ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o janfani egbo ogin mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 Tudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School, Nilu Akure nbe lawa, ani fara nira wa, ba yo fe bere one, tabo ni mana ka to fe bere, lowo mi, pe mi sori ero ba ni soro mi yi, 07-64-60-64-19, 07-64-60-64-19, ba la lo mi, yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mare to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07-64-60-64-19 07-64-60-64-19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
1: o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi ti isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
2: agbo yi si lo si je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulu gbọdẹ tó fi wí àtẹgùn sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 07064606419 07064606419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgùn ṣèwòsàn.

0: ṣá mọ ba ṣe ṣeto lọjọ mẹjọ mẹjọ abala meji gangan labala ti a pe eto isi abala la kọkọ la pe ni isele akoni logbon nibi gan lati ma mu awon isele lorisirisi te eyan fi nse diwon aye eniyan te ati ma mu wa se ti gboyin abala lekeji labala ashiri ise owo opo kankan lo awon to pe wa ni ijejo lori ise owo ta mu wa oni la ma ka sere nle la ma pari gbogbo ta ti bere ni jo mejo gbogbo eyin te n gbo wa gbogbo eyin te gbo ti jo mejo e wa nkan fitile lojo toni tori to eto toni o tun ma koja be eyin te de gbo ti ijejo e wa nkan fitile ke gbo toni e ku kale e wo e ja sare wo abala la kokko abala isele akoni logbon she n get here and get here
1: isele akoni logbon toni omobirin kan be oni ore kunrin kan ti won jo n fi ara won seri olonje ni awon ore obirin yi ma n pe ni araro mi o de je omo to ni watata to gbajumo nigbati omobirin yi ri wipe o ti n tu asiko fo ohun lati ni oko o fi omokunrin eyi to je ore re yi sile nitori pe o dabi pe iyen o ti se tantie lati ni yawo bi omode ba de ti to loko ise lo ma n tete loko nitori ale awon obirin ki tete ile adedayo ni oruko eni ti seri olonje ba pade o won se feran ara won pupo won wa n ba igbese aye won tesiwaju seri olonje je omo ti ko feran isekuse ati irinkunrin bo tire je pe opolopo awon ore re lo je onirekunrin ti won de feran lati mu lo bi ayeye tabi ma gege kuje mumukumu kaakiri ilu sugbon seri nti e ko se afojuru awon kan won yi o tori bi won se bi o sara oto lati le obi e wa sugbon kini kan wa nbe nipa oro seri igbe aye to n pelu oko re yi nbe ko fi gbogbo agbara te lorun nitori pe awon nkan kan wa to ye ki oko o ti ni toko o ti ni seri siri wi pe aye dun jejuya eleyi lo wa mu ko to ile baba kan lo baba yi so fun seri pe leyin gba ti oko re ba lowo tan o se se ki nkan omokunrin re ko mo le domo o seri ronu pupo lori oro yi sugbon o gba ka mu nitori olowo lo le so n gbogbo tan so won gbe ose kan fun seri ko gbe fun oko e lati mo fi we o si se be lai pe jojo owo ma bere si n jade fun oko seri won de ri na won de ri lo sugbon nigba to di ojo kan omo ti seri bi fun arakunrin yi n lo ma n saisan leyi to wa gbe won lo sile iwosan ti won si so fun adedayo to je oko seri wipe omo na yo nilo eje baba re ni pe ki won fi eje tun si lara ki won de to gba eje si ara omo won ni lati se ayewo boya iru eje to baramu ni tawon mejeji ayewo eje yi o taku ara won pupo ju to je pe ko ti e si bekan to fi ba ara won mu aya dedayo ja wipe ki lu le fa iru yi sugbon omo to wa ni dubu laisan ko je ko le soro pupo lori eleyi won pakiti mora won si wa eje gba oko bobi lo ka ma forogun won ri eje si ara omo si da leyin gba ti ara omo da tan adedayo to je oko seri ma gbe iwa okunrin dide o pe seri si koro o di bawo lo se je ti eje ohun atomo ne o fi baramu seri ni ko ye ohun nigba to ya adedayo da oro yi si agidi o o si lohun o se ku pa seri bi ko ba jewo boro ne se je seri si je wo wipe nitori ti e lohun ma se lo se ajo lodo baba o pe baba si so fun wipe o se se ki nkan adedayo o mo le domomo ohun si faramo toro ohun o fe ki adedayo o wa ninu iya ohun fe ko le je eni ti o mo yan fanda lawojo egbe re tori ailowo lowo baba iya baba igaya ni pelu adedayo tun bere wipe o da nigbati nkan ohun o ba le domo bawo ni eleyi ti won wa se ti domo to bi fun ohun sere tesiwaju pe ẹni tó ń ti ń bá ṣọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ ló ń padà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ o wípé òun ló sì fún òun lóyún tóun sì wá kìbọ̀ adédayọ̀ lábẹ́ èdò bí adédayọ̀ báwo lèèyàn ṣe máa ń fa orílẹ̀-èdè olórí wípé kí sẹ̀rí ó tó lọ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ nítorí tòun kí ló dé tí ò fi ọ̀rọ̀ yìí tóun létí kí wọ́n lè jọ gba ara wọn nímọ̀ràn ohun tí wọ́n lè ṣe láti lè di ẹni tí ó mọ̀ bẹ́gbẹ́ pé sẹ̀rí kúnlẹ̀ ó bẹ ọkọ ẹ̀ sugbon adedayo ko gbọ o o si so fun wipe dipo ko won pa ohun le jade ohun te fe fojuri mo pelu omo e o le awon mejeji jade o to eyin eyan wa isele yi ko pari oro yi si nlo lowo lowo bayi sugbon akani ka fi eleyi ko eyan ara ilu logbon tori opolopo awon iya mi lo ma nlo sile alajo lati se ajo nitori omo won sugbon ti won ni je ko mo yo mo ohun to ba si wa teyin re jade lojo waju o se se ki iya o ti ri bi agba re ko mo si wa ma jiya re se bi ari gba kan to je pe iya kan lo se ase ma se to bi to fi karun ku gbogun omo to se tori pe ko ba le ri owo ile eko obo san elo mu ko lo re se se ku se igba omo yi jade university to deni atata to deni nla kai son iya yi o to yoju ehe omo ma binu si iya o to si ni wi pe bo ba se pe iya o ti e toju ohun ohun to mo ma da o ti mu wa lati orun ohun ko le pe eni to ko arun ko gbogun ni iya o omo yi si sa fun iya re irunu eleyi lo je ki iya yi o binu to para e o tori ne eyi te ba nse ajo nitori omo lai je ki omo o mo e sora leyin adura ko si nkan kan to ba ti gbona iburu ti o ni adanu to ma fa ba olowo re lojo waju eyin ara ilu e fi eleyi ke fi se arikogbon koni ju bayi lo fun ti ose yi e ku ojo meji jo meta o e se people
0: mo ro pe ati kopo kan ati omiran lori isele akonlogbon ta tun mu wa lojo toni eyin te ba ni isele akonlogbon te fe fi to wa leti e le ma pe wa sori 091 60 78 10 90 091 60 78 10 90 oya e je atu wa bale lekeji lo lori eto yi abala ashiri ise owo ni jejo la bere ise owo ta mo si ose sise liquid soap ose olomi gangan la bere ni jejo nibi ti mo ti mu ojogbon oloye onimo wa ibi ta bade la kuku ti ma tesiwaju loni ojogbon onimo oloye eni to mo ohun ti a npopo gbogbo asiri to je mo ise ose gbogbo en loye eni ti mo mu wa alejo mi ti mo mu wa alejo mi tutu wa lori eto futojo toni e ka bo sori eto ma
2: e kunle olotu
0: e jo e daruko yin fa awon ara ile
2: oruko temi ni arabirin adedayo alo grace ola oluwa
0: ti gbogbo eyan mo si gio
2: gio
0: e se gan e ka bo sori eto
2: e se won lotu
0: e ni ijejo la so nipa ose olomi e fun awon ti won na anfani lati gbo wa ni ijejo laarin iseju kan se le so lara ohun ta ti salaye ni ijejo se le salaye fu wa loni
2: bẹ́ẹ̀ni olótú a sọ nípa ọṣẹ olómi a sọ nípa àwọn èròjà tí a máa ń kó tí à ń lò pò papọ̀ tí ó ń di ọṣẹ yìí èròjà mẹ́wàá àwọn chemicals ibẹ̀ jẹ́ mẹ́sàn-án omi tí a fi ń pò wọ́n papọ̀ òun ni èròjà ìkẹwàá a dárúkọ nitrosol a sọ nípa sulfonic acid texapon a sọ nípa caustic soda a sọ nípa sls a sọ soda ash a sọ perfume aso color be ni aso nipa foam booster ati omi to je ikewa a de so ise kankan ti awon eroja kankan won yi ti won se ninu ose ti apopo yi
0: iwo to ba gbo eto ni ijejo when to wa legbe bere pe se o get e to ba ti so po get e wo kan to ma fi bribe e boya wa lo gbe je friday asikini bo de se agbado le o lanfani to no we o le lo gbe agbado ko le salaye gbogbo ohun ta ti gbo ni ijejo ko le salaye fun o e wo ibi ta bade ni ijejo la tun ma tesiwaju ara adi to je pe eto fi lagbara ni e to je pe anfani to se forile ede o koja be o koja ka si nkan e wo ka to tesiwaju ni ibi ta bade ni ijejo e ja sare de le ise Technology City Solar mo nbo wa gbogbo ara mo fi nbo
1: ma ku orire ti technology siri to de yi o
3: nibi to kun fofo fo lowo gbogbo to ni se pelu solar
4: light ti mama wa le o wa lo imalede
1: para bi le muna lo ki won muna lo so lati wa lowo poku
3: a de dupe lowo awon akode eda to gbe legos wole yi wa
1: tasiri oye ti solar ba jade lati fati wa tu si wa lowo
3: ni technology suri ti rale ko pala sara kale
1: gbogbo wo bamba bamba ti won fi n seru bayin te fi ro pe yin o to lo
3: ai agbagbe
1: e ma bo tara ni technology suri
3: eye engineers ateyin contractors pelu individual
1: e wa ma ko leyo leyo double double dosi dosi plenty plenty
3: lawon original durable and affordable solar components and materials
1: solar batteries,
3: solar panels,
1: solar freezer,
3: solar cable,
1: solar fan ati solar present ayo,
3: titi dori hot plate ati controller,
1: ati gbogbo nkan ta ba fe lori solar,
3: bush installation tabi repair tabi rebuild tabi recomput tabi upgrading,
1: ki ye ti nlo tele wa dotun pada,
3: e ma bo ni shop 2-7,
1: irale pupa la sarakale
3: akure, telephone 070-3065-6274,
1: bonus ati promo den lo lowo bayi o ni technology city,
3: let's go,
4: there. Yeah.
0: iwo to ba fe je mudun mukutu sola to fe jadun sola to fe gbadun sola to fe gbegbe aye e pelu ronru pelu solar system e gbogbo te eyan ni bi ti gbogbo awon kan ba e se won ton wo yi o le jamfa ne pelu solar awon solar hot plate awon induction ati infrared hot plate to ye pe o le lo le awon hot plate ti mo so yi o se regulate o se increase o se decrease to ye pe to ba fi so be to ba fi data atai atutu yato si ti po se ndi tele e ko si le ise technology city awon freezer ipe gangan ni freezer awon electronics ti ship ju ko si wa ni le ise technology city o fe ra television ni o fe ra freezer ni electronics wo gangan lo nfe awon solar ayo lorisirisi to pe to ba e lo aso e aso to ye ko lo bi osu mefa tele o le ma wo bi odun meta e ka se ma ti ibaje gbogbo ewu to ba yo nbe gbogbo e lo ba pare awon ayo lorisirisi iwo to je te lo ni awon a fashion dabira e kan si le ise technology city ki lo nlo nle e o fe lo noya layo lo be ni lo mi ojo o fe gbadun na e to yato si pakan yo kan e kan si le ise technology city a wa ni shop 2 and 7 ifegbegbe iralepo palace gangan ibe gangan la kale si ta gbe njise to luwa oloro ba mi ran wa iwo to de ba fe kan si wa loni kan si sales manager wa lori 090-32-37-30-11 tabi 070-30-65-62-74 070-30-65-62-74 eyin te bade wa ni agbegbe oke aro orire idunu tutu subu tayo technology solar ad wa ni B division ni police station ye gangan ni e ni wonu police station ye o ona o ni je ka daro ifegbegbe pelu B division ye erin awon shop to wa ni B division gangan ibe le tutu mari technology solar nibi te awon electronics lorisirisi to kunle basi e je atesiwaju alejo wa iku kale ma
2: e seun lotu
0: e kini awon teyan nilo lati fi pelu awon eroja te so yi kini awon instrument teyan nilo lati ni lati le se lati le pelu awon se
2: e se olotun anilo abo ike nla ti o gba ose ti a fe po a gbe kale a si tun nilo abo kekere miran ti a o tun gbe segbe iyen na ni ise to ma se be ni anilo orogun tabi igi ti a gbe ti a le fi ro ose yi papo a o tun fi iyen na segbe ati omi ti a o fi po awon ose won yi papo e se olotun
0: okay ka to te siwaju mo ni ibere eni abo se bafo ni abi koko to fi se jollof rice
2: ikoko ko wo lotun bafo a le lo bafo tabi ton pe ni bucket to ba ye pe o tobi to ga soke ti o le gba ose to gba ye dada lati po ose ti a fe po
0: okay orogun na teyan ma nlo yi se eni orogun ni aborogun to fi ru amala
2: orogun ti a fi nlo amala ko sugbon ta ba ni orogun ti a ti fi nlo amala ru amala tele ti a o lo mo a le lo tori orogun ti a ba ti fi ro ose a o tun le pada fi dana oje ninu ile
0: te ya ba fo dada ko
2: ko dara
0: okay ibere mi keta o ni omi se omi ojo ni abi omi konga abi omi odo
2: mo so ni ijejo omi ojo ko dara fun ose pipo
0: okay
2: a le lo omi konga okay. A ti le lo omi odo
0: okay e se gan ni awon eroja te wa so tele yi awon eroja bi mewa meso pelu omi to fi je mewa yi bawo gan la se ma pelu e to fi ntose
2: e se olotun eroja akoko ti mo pe ni natrozo o ni eroja ti a ma kokko da sinu omi fun apere ta ba fe po ose jala mewa ti awon oloyinbo n pe ni 10 liters omi jala marun to je idaji omi ti a fe lo fun gbogbo ose yen a fi gbodo fi kokko da sinu ike nla ti mo so o ni a ma da natrozo yen si ti a ma fi orogun tabi igi ti a ti mu kale yen ti a ma fi ro po dada nitori eroja yi number eroja akoko yi to je alakoko ninu ose yen o gbodo tuka dada ninu omi lati ri esi ti o dara fun ose wa ekeji ikekekere ti a gbe si egbe ti a ti ni a gbe si egbe lati ma fi po awon eroja yoku a o ma mu eroja yen ni ikankan a o ma da won a o bu omi jala kan ti won pe ni 1 liter a o bu sinu ikekekere yi a o da eroja miran lara ti a ti ko kale a o da sinu re a o fi orogun ro papo a wa da mo eke nla eyi ti a fin po ose yi a o tu ro mora papo nibe be la o se ma se ni ikankan gbogbo awon eroja ti a ko kale yi sugbon awon meji kan wa ninu eroja yi sulfuric acid ati texapon yen texapon yo fe dabi ogi bayi ni ogbon iseju si akoko ti a fe po ose wa a o si koko da texapon yi papo ma sulfuric acid yen won ti miss ma ara won wa ti popo ma ara won daada a o nilo lati da iyen sinu omi kekere ki a to da mo ibi ti a po ose si ti a ba ti po natural so wa daada ti o tuka a wa da texapon to si popo ma sulfuric acid yi a wa da sinu ose yen directly a da si ni tara a o ni fi omi po ki a to da mo ibi ti a n po ose si a o wa ro mo ra daada sugba awon eroja to ku a o ma bo omi jala kankan sinu ike kekere yi a o da eroja kan sinu re a o po a o tu da mo ibi ti ose yen wa a o tu ro mo daada be ni a o se ma se ni kankan titi ti a o fi po gbogbo awon chemical won yi ti a o fi po won tan ti a o ma da won si ibi ti a n po ose wa si a o si ma fi orogun tabi igi ti a ti mu kale yi a o fi ma ro won mo ra daada be ni a se n po lotun
0: e wo ka tun to tesiwaju e je asadede le ise technology solar mo n bo wa gbara mo fi n bo se n get here and get here
3: Hey, hey. Hey, my quarry.

0: live it, my father.
1: NDABA.
0: 89 Adaba.
2: Babakere wa de bale kasagwa lori itoju ilera ti aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jakuje debi po ti wa so edaku re te lodo lolufe re ah babakere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pipi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi dibe
3: bazo olorun ma jarogun aiso
4: Moki onile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sa ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti ri pada si boda asuke asuke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
5: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba e ri kerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
4: baba ngana baba kerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo lomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mọ ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ bá rí ọlọmọ obìnrin ní ọdọ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ
5: kan sí mi ní ilé iṣẹ wa tó wà ní Ifelodu Street off Continental Street Akure
4: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164
0: 0864 12 27 77.
1: On your trap, set.
7: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. Eré ìjẹ́ yìí kìí ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà 88.9 FM, ó ti gbà pò kíní. Ó ṣíwájú, àwọn ẹgbẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn.
8: Keep it locked on Adaba FM.

0: Nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Hello, say bado da. Mungbado adava.
2: Bubuana mungbado adava.
3: Osuba sidike la yelo, sidike la yelo. Sandi adi la wan matuse, sidike la yelo. Ogun mata lo bogo mara lawin o pada ti dopin Santa gbara ka so yoku leta sidike laye lo Santa gbara ka so yoku leta sidike laye lo ko to ba ti fara to ba je electrical appliances computer ati computer accessories won ta automobiles o se ko non ta lo ba sidike e wahala lo do won a ma fun lo je o so su ni fun ise osu ose ose foloja ose e le so losu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu mejila te ba ti wa so de daji 50% wa gboja yin fun yin ma so ku die die ko si owo ele lori e o zero interest ni won ko ko si lori e le download app yi lori app store
4: e ku dede wo yi o eyin temi
5: emi fe mi alagbo lo nsoro ti office mi wa ni solo junction legbe democracy park
6: a ma balẹ si ilu ikare ni on the 21st ni on the 26th July osu keje ni 77 hotel ni ilu ikare
4: ewo obirin to ti wa ni ile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lojo femi alagbo to je pe osoosu ninu re baje to wa ni pa kini tun ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a iru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 lekan si 0706532683 awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi fe mi alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wa laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo fe mi alagbo iwo to mo n gba bi ronaldo tabi messi ma bo ko wa gba ogun to poju owo lodo fe mi alagbo awon miran wa ma jade ni oru lo to bi emeta emerin emarun emefa urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to poju owo lodo emi fe mi alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwa kunrin to le gba po lori papa dara dara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayi o le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa dara dara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu e lo di so dara iwo ma bo lodo emi fe mi alagbo awon miran ati ya to je pa wo mo tutu kini yan kini n gba leru lati ya aba olohun ni pe ka je ka si ma ju se kini ka si ya ma bo lodo fe ma lagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo fe ma lagbo tabi won to je pe won se pe o kini yo se se kilode kilo se se lodo olorun ba won ma bo lodo fe ma lagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti emu ko to se olagbo ara re to fun oni ifoya to fun oni fokanbale kilode ma bo lodo fe ma lagbo dagbara olorun olorun yo fun oni woso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera mo era ro mi awo eyin mi ki lo se leyin ma bo lodo emi fe ma lagbo ni pase eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 0706532683 office wa wa ni isolo road ni waju democracy park ibele ti ma ri wa ni eyin moshalashi central mosque
7: awon kan ni pe kan run lagora won awon kan ni pe ikan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru ni pa se letumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
8: e ku dede iwoye o emi aya fe mi alagbo lo nkin ti office wa wa ni isolo junction ni egbe democracy park ni akure
9: ha ma bale si ilu ikare ni on the 21st titi di on the 26th ni osu July osu keje ni 77 hotel
8: tabori wo obirin to ti wa nile oko lojo to ti pe to reyan pe ro nise ma bo nile ise femi alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise femi alagbo tabi wo ti o le gba bo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo femi alagbo asiri ti mo fi wa lodo femi alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi nile ise a nreti yin
4: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ẹ ò bẹ́ẹ̀ ni obìnrin ló mọ̀ kan tó ń ṣe obìnrin o àwọn ọkùnrin náà ló mọ̀ kan tó ń ṣe ọkùnrin so ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa nílé iṣẹ́ wa ẹ ò rí mi ẹ ò dẹ̀ sì rí ìyàwó mi.
6: ní on the 21st di on the 26th July oṣù keje ní 77 hotel nílùú Ìkàrẹ̀.
4: àní ọ́fíìsì ilẹ̀ Haúsá níbo nílẹ̀ Haúsá mo ní sí Jẹ̀mẹ́ta ní Yola ibẹ̀ ní ọ́fíìsì mi wà mo ti ní sí Ogbólàfọ̀ ní Enugu State nílẹ̀ Ibo àsìkò rèé tẹ ẹyin tèmi kẹ́ni wàá jà fani Fẹ́mi Alágbo adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúpọ̀ lọ́kàn tẹ́ni pé Fẹ́mi Alágbo aṣẹ́ o ògùn tẹ fún wa ó ń bá wa lára mu ọlọ́run ló ṣe o Fẹ́mi Alágbo kan ó dìgbà tẹ bá wá kẹ́yìn náà gbogbo nǹkan tó bá ṣe yín máa ṣe àyẹ̀wò fún yín gbogbo nǹkan tó bá ṣe ọ́ lágbo ara rẹ nípa àṣẹ lódìmọ̀ rẹ gbogbo ohun tó ń jẹ́sọ̀rọ̀ fún ọ yóò di ìtàn tíjọ́ tó bá ti dé ọ̀dọ̀ mi Fẹ́mi Alágbo àlàáfíà yín kò máa yín di fíáfíá o àmì o.
10: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
11: So things don't easy for now.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Moki ekale asiku ise lataro iroyin asale la mo afun yin lati kan ni Adaba FM 88.9 akure. Ilu ilaramokinla wa ta tin gbon sategun. Opeyemi jo danu niroyin saaju na egba koko to wa ninu iroyin na. Awon ikokan lo je pe won ti kesi awon adari egbe oselu APC ni ipinle Ondo ki won tun bo jara mo bi bo kiko awon iyanjo lese kuku. Ile ise olopa fi kele ofin gbe awon afrasi omo egbe okokun mefa ni ipinle Ondo. Aisan lasa ti seku pa osise eto ilera kan ni ipinle Benue.
2: This award goes to the most punctual student of the entire school. And the winner is Lisa Solomon.
3: Something is telling me that she makes her daughter skip breakfast just to be here.
4: You people could have just asked. I would have been happy to tell you my secret.
5: Enjoy instant goodness with John Vance 3-in-1 chocolate. The quickest start to your morning.
6: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
5: S E L E R R I E
6: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
7: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
8: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
1: iroyin na re lekunrere iko to npe fun atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu lese koko GMT lo ti komi no bayi lori ohun ti won sapejuwe gege bi adiku agbara eto idibo egbe oselu APC ni ipinle Ondo latari eto idibo eleyi to je pe o waye lapa gusu ipinle Ondo laipe yi ninu atijade ti en to je oludari eto iroyin ninu iko GMT na ojo Oyewamide to fita lo ti toka si wipe bo tile je wipe egbe oselu APC jawe olubori eto idibo ohun oni iye ibo eleyi to je pe won ni o no je pe o wale pupo ju eleyi to je pe won ni lasiko eto idibo gomina odun 2024 lo atijade ohun tun wa fi lede wipe eleyi lo waye lata eleyi ni yo je ona ti oye ki awon adari ohun ki won tete gbe igbesi akin atawon toro kan saju eto idibo odun 2027 tun bo o wa pe fun ifikunlukun ati isokan to fi mo pepe fun atileyin lese koko ninu egbe oselu na pelu akilo wipe kikuna lati yanju awon kudekude eleyi to wa nbe le se akoba fun ilana ele se akoba fun eto idibo eleyi to je ti eleyi to ye ki o le waye lojo waju iko GMT ohun to toka si wipe atileyin awon eyan lawujo lo ye ki egbe oselu APC ki won tun lanfani ati pe fun pelu bi ba won eyan soro iyi ti o le mu ki ai munyanya eto isijoba ko tun ba wa an wa ro awon adari egbe na ki won ri atunde eto odibo eleyi to waye ohun ti se abajade re gege bi anfani lati le tunbo mu igbese won lokokudun ki won si didaju pe egbe ohun to bo na ye daada saju eto dibo odun 2027 ile ejo giga eyi to wa ni ipinle Ondo lo je pe o ti ni ki ijoba ipinle Ondo kokoraro be si ni ijoba ibile odigbo atawon iko eleto abo ki won ma ri oloye Akindele Alarenika gege bi komari oloye Aladenika gege bi eni to je regent ti ilu ore titi won yo fi pari ejo eleyi to je pe o wa niwaju ile ejo na lori iyansipo re onidajo adegoroye inlo gbe ase na kale latari esun eleyi ti awon mo igbimo olore in council merin ti won gbe wa si iwaju won baknewe oni won fi lede wipe awon ti o pe ejo na in lo je pe won so ninu atotonu won wi pe yiyan adele tuntun ohun o no je pe o wa ni bi won se yan adele tuntun na ni oro si wa ni ile ejo ko to di wi pe o le si mu ki ilana didanbaru ejo ohun to wa ni ile ejo o ni dajo na lo wa so di mo wi pe pataki ki koraro na o ni o se pataki titi ti won yo fi pari ejo eleyi to wa ni waju won ile ejo ohun lo tun wa pewo aladenika ki o ma pera re ni adele ilu aremo adele oba ilu aremo titi ti won yo fi pari ejo na gbogba kitiyan lati gbo ero commissioner faro ijoba abile ati oye jije lori oro ohun yi ni aminu takuro lo jasi pabo gege bi ko si ti dance atiranse eleyi ti won fi ranse si ko si gbe ipere na bakan na ni eniti oje ipe oje adele ilu ore ohun ti o nfoju wina na oloye akindele aladenika ona ba soro wipe awon okuku pade ni ile ejo na bakan na we ni ejo ohun ni won pe lori oro to ni se pelu oro adele ni ilu ore ti o si je pe o wa ni ile ejo lowo ile ise olopa ni ipinle ondo lo ti fi kele ofin gbe awon afurasi omo egbe okunkun mefa kan bayi eleyi to je pe awon iko eleto abo hun ni won mu won ni akungba ni iwaru akoko ni ipinle yi ninu atejade ti en to je agbenuso ile ise olopa abayo mejima to fita lo ti ni owo ba awon eyan na latari olubo eleyi to je pe ota ile ise olopa lori ise won eleyi to je pe won se gege bi omo egbe okokun lagbegbe ohun awon afurasi ti owo ba oni damilare kayode adejoro godwin adedapo ogunro chizom okechuku ademulegun imisi ati odu odugunle bukola iwadi eleyi ti won se ona fi han wipe awon afurasi ohun ni won lowo ninu oniruru iwa omo egbe okokun ti won si sise laabi won ni akoko eyi to je pe won ni ile ise olopa won ni igbise won ohun o tun bo n dokoku laja moro eto abo lawon ilu na ewe ile ise olopa ni ipinle ondo lo ti bere iwadi finifini lori iku ojisi olorun kan ti jo kerubo and serafu church alagba omo tayo fajana eni ti won ri oku e ni ile itura kan ni akungbe akoko ni apa ijoba ibile iwo orun gusu akoko ni pinle yi fajana ohun to je ni odun mokanle ni adorin ona je pe o wa ni akungbe akoko na ti o si lo fun eto ile ijosin be iye ti o je pe won fe fi han gege bi baba ladura ti ogo orimolade si anest church in se ni atijade iye ti en to je agbenso ile ise olopa nipinle yi abayo mejima to fita lo fi ni awon meta o nlowo ti baba yi lori isele ohun bayi ti won si tin se iranwo lori iwadi lowo bakan na ni agbenso ile ise olopa n ton fi lede wipe iwadi ti won se fihan wipe leyin ti ojisi olorun ohun ti won ri oku re ni ile itura na n se ni awon kan to fi mo awon oise ile ijosin na atawon to je osise ile itura ohun ni won gbe oku e lo si ibudo igboku pamo si ni ikare akoko laigba iwe eri pe o ti ku latodo awon to je onimo isegun oyinbo iko to se iporongo fun iwole pada gomina ademola adeleke ti won ni ti won pe ni imale yin se ni o ti ro oga agba olopa yanyan nile nigeria tunji disu wipe ko pase ki won fi kele ofin gbe awon ti won se kupa omo odun merin lakan ti won poko ni izike olapade ti won yin bapa izike le ohun o no je pe won yin ban fun to si gbe mimi lojo simi to koja nilu ilobu nijoba ibile irepodun nipinle osun nibi ti o je pe awon afurasi omo egbe awon afurasi omo oganfe oloselu ni won bere ni yin ibon ni secretariat ohun iroyin fi ni pe nse ni won ni omo na logbe mi mi nigba to ngbiyanju lati fi adola iya re ile to de pe osubu sinu koto nigba ti won sare nigba ti won gboro ibon na wayi o nigba to wan ba awon to je oniroyin soro nilu osubo en to je oludari ko ipolongo ibo ohun senator lere oyewumi benu atelu isekupa ni ohun to si pe fun ki won tete gbe igbese akin lori awon ikolu eta awon mo gan fi ohun ti won se saju eto dibo gomina ti o wa yi lojo ke dogun osu kejo nipinle osun are bola me tinubu nu ti gbe ilana badofin eyi to nbere fun idasile olopa apinle lo si ilegbimo asofin agba le yi en to je olori ilegbimo asofin agba godwin akpabio onu foju oro yi nu fi lede nibi joko le to wa yi loni pelu alayi wipe ilegbimo asofin ni yo boju wo abadofin ohun to ba ti di ni ola akpabio lo tu wa kede re wipe awon ipinle ni oja wipe awon na ti diri lati boju wo abadofin to ni se pelu idasile olopa apinle ohun lola ti won ba ti tewo gba abadofin ohun tan yin se ni abadofin na no pe fun ki won se atunse si ofin odun 1999 lati le fi aye sile fun idasile olopa apinle kaakiri orilede Nigeria saju oni ilegbimo asofin agbale ye in lo ti rokun gbogbo ilana lori abadofin olopa apinle ohun atawon eto gbogbo nile asofin nibi ipade pajawiri eleyi to je pe won se ti won si fi buola fun eni to je omo ilegbimo asoju sofin yaya tongo eleyi to gbe mimi in se nile asofin ohun no je pe won sese pada wole pada tireti si wa wipe awon asofin ni won ni won tete bere lori ise abadofin lori agbekale olopa apinle ohun kaakiri orilede Nigeria igbese ohun oni awon eyan ni won pe fun pelu akitin atunto lori oro eto abo orilede yi sugbon nigbati ijoko ile ohun to nlo ona ni en to je olori ilegbimo asofin godwin akpabio lo ba kede iku tongo iye ti won si bu ola fun eyan mejilelogun to fi mo osise eto ilera kan ati iko eleto abo lo je pe awon agbebon kan ni won se kupa lasiko ti won se ikolu si abule kan ti won pe ni kawe ni ekun munjere ni joba ibile bokos ni pinle plateau opo awon eyan mi lo tun farapa ninu ikolu na iyi nu tun waye gege bi iwode ifenuhan bi o se ti waye nilu Ibadan lana ti solulu ipinle Oyo lori bi awon ti won jipe ohun boye ti wa lakata awon ajinigbe awon ti wipe nse ni awon akeko ati awon oluko ti ilewe bi meta ni joba ibile orire lawon ati lawe o ni won kogirigbe bi asagbo ma die lojo ke dogun osu karun odun ta wa yi ti won o ti gba idande won bo ti le je wipe en to je atele oga agba olopa yanyan lapa iwo orun gosu ile yi yini DIG Adegoke Fayoade lo ti soro danojo wipe akitiyan ti nlo lowo latodo awon ipele to abo ati awon ijoba lati daju pe won gba awon ti won ti pe ohun laipe laijiyan be gangan na lo ma tun sori gege bi oro bo ti dabi nkan nilu owo ni ipinle Ondo lale ni ojo aje tokoja yi leyin ti awon afurasi ajinigbe kan ti won ni won tun se ikolu onibeji nibi ti won ti ji iya atomo meji gbe eni to je pe won ja fun idasile ile Yoruba ni Sunday Adeyemo ti gbogbo eyan mo si Sunday Igbo lo ti so di mimo bayi wipe ipe ti o npe lori abutu peye ni apa iwo orun gosu ile Nigeria lori gbigbogun ti awon oniwo daran ki se wipe o n fi sun eya kankan rara o so di mimo wipe eleyi ko seyin bi o si je pe ijinigbe awon agbebon ati isekupa ni bi o se tin waye to si n dokoku laja kaakiri ekun yi ninu atijade ti en to je agbenuso re Olayomi Koiki to fita o ni igbowo n lo ti ro awon orilede Nigeria lai wo ti esin tabi eya abi oro oselu ki won se atileyin fa won ijoba atawon iko ileto abo lori igbogun ti ipinije eto abo tun koju orilede Nigeria oro yi on na lo so latari bi awon kan ti o je pe won je Fulani lorilede Nigeria bi won ti ro are Bola Ahmed Tinubu ati gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ki o tete fa Sunday Igbowo ohun leti lori oro eleyi to je pe o nso si awon Fulani ni ipinle Oyo latari awon obirin kan atomo re eyi ti won jigbe sugbon Igbowo no se apejuwe esun na gege bi eleyi ti ko ti e nituma rara to si so di mo wi pe ipinje eto abo eyi to nkoju ile Yoruba lo je ki ohun soro ile ise are orilede Nigeria lo je pe o ti so di mimo wi pe bi Peter Obi bo le tin pe fun ki are Bola Ahmed Tinubu koko we fi po re sile lo da bi ere omode gba ile ise are ohun lo fi lede wi pe en to je gomina ipinle Anambra tele ohun lo je pe ko ni agboye lori bi o se tin fi oro ijoba bo se tin fi nwe pe ki are ki o na ko boju wo bi en to je olotu ile gesi ki astama bi o se ti kowe fi po re sile lojo aje ki are Tinubu na ko kowe fi po re le awon ti pe astama lo je pe o so wi pe o kowe fi po re le latari bi awon omo egbe oselu Labour Party nile igbimo asofin bi won se titi lopopon leyin ti egbe oselu re to fi diremi ninu eto odibo to waye ninu atijade ti en to je oludamona pataki fun are lori oro eto iroyin bayo onanuga to wa fita lo ti ni obi o no je pe okan fenu palalasan ni afi to ba ti soro bayi koro ti o nitumo ko si jade lenu re yin se ni obi to je oludije fun ipo are negbe oselu NDC inogba are Tinubu nimoran wi pe koko wi fi po re le latari bi o isejoba re bo se ti kuna lati mu awon ileri re se en to je agbe joro agba tele lolede Nigeria to ti je minister for eto idajo Abubakar Malami ati omo re lo ti farahan bayi ni ile ejo loni ninu itesiwaju esun ti won fi kan esun pe o ko owo to to bi milionu mejo abo naira o ko mi bi kalukalu esun yi ni ajo to n fi ro meni to ba pawo ilu ni ponpo nile Nigeria EFCC na fi kan nigbati ejo ohun to bere yin se ni awon ejo ohun no tun se afihan wi pe eyan to kanrin kanrin ina je pe o tun koju esun papa julo bi o se je pe o je enikan ti o je pe o wa nigbanu etofin ati oro selu en to je minister tele ohun atomo re lo n koju esun to ni se pelu mimu owo lo lanu bi musu eyi ti ajo EFCC ti won si n kawo epon irojo bo tile je pe awon mejeji atomo ati baba ni won ti ni awon oje bi esun eleyi to je pe won fi kan won sugbon nibi ijoko ile ohun nibi ijoko ile ejo to waye agbejoro ajo EFCC ati agbejoro olujejo ina je pe won wa nibe gege bi ile ejo bi o se tin boju wo ejo ohun gomina ipinle Kaduna tele Nasir El-Rufai lo je pe o ti padanu lati ba gbedeke ilana gbigba oniduro re eleyi ti ile ejo giga ilu Abuja to fun lojo isegun yi o na ni onidajo Joyce Abdulmalik ina je pe oko lati gbe awon lati gbese kuro lori awon ilana kan eleyi to je pe won fun lori gbigba oniduro re ohun yin se ni El-Rufai nipase agbejoro re Paul Herokoro to je akoni ni waju adajo inu nbere fun ilana gbigbese kuro die lori ilana gbigba oniduro re ohun eyi ti o je pe oni o ti lagbara ju yin se ni agbejoro ohun lo so ninu atotonu re wi pe ohun to wa ninu gbigba oniduro re ohun papa julo wi pe ki won wa eni ti o je osise ijoba to wa ni ipele ketadini ogun to si ni awon dukia ni maitama tabi asokoro ohun lo je ohun to le lati ri yin se ni en to je olugbejo olupejo agbejoro olupejo oluwole Aladedoye loba tako ibere ohun to si so di mo wi pe awon osise oba to je pe won le ni ile ati dukia ni agbegbe ohun o wa ki se pe ko si rara nigba to wa n gbe idajo re kale onidajo Joyce Abdulmalik loba fi pata ri edanu wi pe ilana gbigba oniduro re ohun o si duro digbi kolo wa nbe osise eto ilera kan eleyi to je pe o n wa ni igbanu amojuto oro aisan to ni se pelu kokoro aifojuri AIDS nile Nigeria ti o n sise ni ijoba ibile Ekun Sisa nipinle Benue lo ti gbe mimi latari aisan lasa to kolu en to je commissioner foro eto ilera nipinle na dokita Paul Eje Oguchi ina je pe o fidi isele imule ni makodi oni ile ise eto ilera ohun ina ti bere ni topase awon ti o ti se alabapade re ni kiakia lati mo won bakan na laran ti pe ologbe ona ni ara re oya fun bi ose bi meji ko to di pe ilera re wa sapa kan jamo to si papa wa gbe mimi iroyin asale le ngbo lati ikanni adaba fm 88.9 akure ile ilera mokinlawa ta tin gbo satagun ta ba padade iroyin le okiri agbo amuludun atire daraya nloku an pada abo eku kale na
9: Welcome to Great Prince International School, Emurele Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Prince. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites or Baile Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emurele Owo Road, beside computerized

0: capsule awon okunrin to da mo on gogo ni won yan layo ni bi lohun ni beye ariwo figo cap aba capsule lo gba gboro kankan tewe tegbo ile wa nla fi gbe jade la nfe baba aso iyun baba aleke akoko oba gbedo gbedo figo cap aba capsule lo nje be ile ise ayo haba health limited lo gbe jade e le rira lawon pharmacy atawon chemist jake jado rile de nigeria e pe won sori 080-3860-6858 Vigo Cap Herbal Capsule Iroyin e ti gbagboro kankan lenu awon ku
1: E kaabo pada lati oke lohun fe kun rere iroyin e le kan si wa lori itakun ayelujara www.araba889.fm Esle download application on Google Play Store Araba FM bakan na le darapo won lawon ojo opo ibaran soro Facebook Instagram ati itakun X at Araba 889fm Araba FM TV leti ba pade lori YouTube wa Esle fi iroyin so si wa lori email newsroom at Araba 889.fm iroyin te si waju nile okere Ajo to ri si oro iwadi ninu ajo isoka agbaye lo je pe won ti fi lede wi pe orilede Israel lo je pe omo mo lati ma se ikolu ki won fi ikolu won sun awon mo kekeke lolede Palestine gege bi o si je iwa odaran isekupa ni gba si omo niyan ati ogun eyi ti won gbe ko Gaza to fi mo bi won se ikolu si West Bank nse ni ajo ohun fi lede wi pe idi eleyi ti o je pe won fi se iru e ti won gbe kale o je iwa eleyi ti ko bojumu rara lati le ba ojo waju awon omo kekeke ile Palestine ohun e to wa ni Gaza lati baje ni wayi o en to je ile ise toni ti oro ile okiri lolede Israel ni won ti wa so di mo yi pe iro to jina so to ni abo iwadi eleyi to je pe won gbe wa ohun to si ni nse ni ko ti e bojumu rara bakan na ewe ni orilede France awon eyan bi 18 ina je pe won ti gbe mimi bayi to fi mo awon omo kekeke meji eleyi ti oru mu won pa sinu oko latari oru eleyi to mu kaakiri ile Europe ohun eyi ti o mu ki okolu opolopo awon ilu awon ilewe nile France ina je pe won ti tipa ti won si se ayipada ilana bi won si tin lo si ilewe bakan na ni awon to je onimo nipa boju ojo siri nile gesi ni won ti so lori oru ohun eleyi to je pe o mu labala agbo amuludun eni to je okorin omulede Nigeria yi ni Burna Boy lo ti di akorin nile adulawo eleyi to je pe o ni awon kan to poju bayi ni Billboard ni ile America iye ti o je pe o ti tayo omo akorin lede Nigeria na Star Times nse ni Burna Boy lo tun se aseyori eleyi latari bi o si ti se orin dai dai eleyi to se pelu Shakira labala ire idaraya ideje ife eye agbaye eleyi to je pe o nlo lowo bayi orilede laarin orilede Portugal ati ile Uzbekistan yinse ni idije ohun ina je pe o egbe agbabolu ile Portugal ni won ti ni ami ayo merin si odo bayi to si je wipe omo egbe agbabolu ohun to n diwaju mu yi ni si Ronaldo no ti gba ami ayo meji to gba wole nja ibi ti a ri mo ri lori iroyin asale wa fun ti oni Olayinka Ojo lolo turoyin Opeyemi Jordan numu wa seti gboyin orun ayo laosun kasun re o
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah bodami espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Looking for the best time to book an affordable flight on Green Africa? The time is now.

ju aisaiful mu'minin olong jani ko se jede kan lo se yiki aya kore de la rabade de baba ka ka ba gbe jan wala ni la ka jan ka jan ka yan ka kiri antaye o ka ni kulo moju to wa ye ara e iwo na ba safira o allah muqaddaru annasu musabbabu olong ko ka dara gbogbo wa dada eyan lo n sada bi aburu o ti abagara e o olong ti gbe kale fun wa ni nigeria

0: pa David ti an pe ni Daudu ngba na ta lo mu lati egan ko wa joba laarin ilu sa abi omo pe aye lo gba Sulaimanu eyi ni ti je pe owo ola iyi re ko fi lo nka ka ka kiri agbaye aye lo gba Yusufu laarin gbogbo omo baba re to fi wa fi din larabata o to ba wa n gbo mi lasale toni to si ni igbagbo aye na le gba ni mo nlogun ni tantan o da je kin fo le eni ta ran wa ni saye eyi ni lati ran kadara re lowo ni o bo wu e ko pe ni olun lowo kadara bo wu e ko pe ni olutu kadara eni se bawo li gbo ni bibeli wi iwo si jere woli wali yun la le mi se royin royin obe te mi ba si royin o ye ka mo pe odun gba mu se ni o ere nti mo so yin ni gbogbo agbarijopo afa lo de le yi eyi ni ti won so loruko gaga bi Isu Jabbar embere elikini tumo re won gbe yewo won se ke ewo daada ni gbogbo afa wa panu pe pe baba igan loya ko ma je gbigbadura fun ra a sha webe jebe eye ni tin je kun fo ayakun toloran ba mi yonda fun on channel lebelebe ni o mi o so meji loro alaji shehik sheu ya ya korede oko so oko aje oni daimale ni o ore o si o wa falo ba eje koja lo sodo won
1: wala hamdulillahi min alimisani

0: di anni fa ini qaribun ujibu da'awatadda'i isa da'ani faliyastajibuli waliyumeno bi la ala
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ope ni fun olohun oba ni
2: olohun se o
1: oba oga agba oba le wile se
2: kabiyesi olodumare
1: enikan ba so pe on ja le wile se olohun ni jebe enikan o to be je
2: afolohun afolohun
1: olohun oba loba tu je pe ya fualu filima lokima ya sha wa ukimu ushara wala rahu olohun o
2: kabiyesi
1: gbogbo ba tin soro yin na re na la ngbe ti tobi fun
2: be ni olohun
1: gbogbo agbanla aye iwo lo mo kan to fi de won mole iwo lo mo kan to fi tu won
2: be ni
1: olohun gbogbo nta mi ro mi tin be lorilede yi gbogbo isan tin be nbe olo ba kan ku
2: amina
1: kala ve o si ba get wa lorilede yi
2: amin
1: albaraka la nabi lodo olohun
2: amina
1: ola ige kan olohun gbogbo eyin te ngboro mi leni tinu yin du olohun mo je pasun
2: amin
1: ori e won ni eran meta ni ode ife panu ngbo olode ife pasun
2: be ni
1: ki si fe padanu
2: be ni
1: ki si fe pofu gbogbo wa maje apa kankan be
2: amen
1: albaraka la nabi lodo olohun
2: amen
1: sheikh yaya korede soje le tuyuri eni ta lebo tin le ara waju
2: be ni
1: na ni soro fun yin to temi na olohun ni josoro se
2: amina
1: albaraka la nabi lodo olohun tori pe oluwa olohun gbe ni gaada kan o le se be ni

0: Along ni gbe daga eni ko to be tori na nko olohun mo se le fa yi gba ni kankan wa
1: amen
0: bi aye ba ti bolohun ba ti fa yi gba yan o pari be gbe bi kan ti atokun so yi aye lolohun fi gba omo nu ye to fi meeting lo tin bo tin je ti mo nbe
1: inu kere afa yi gbo mo
0: bo ti rinu en to lohun ba ti fa yi gba ni rise
2: inshallah
0: en to lohun ba ti fa yi gba ni ma mo se won ma so pe bo lo se nse olohun fa yi gba ni to lohun ba ti fa yi gba loju awon osu ati aje won ma ri ti e se iwo lo ma mo se ona re o ma la o ma ri towo se ise re o ma tesi waju ama en to ba ti fa yi gba ton ba ti ndi lowo awon ogun adin lowo awon tiuri awon emi okuku to ma diyan lowo won ti ri oloju orun won ti ri kadara re won ti mo bi to nlo won ti gbe idiwo siwaju re ijakule promise and faith won faye gba onu to ba faye gba ko ni ma ri be ase faye gba mi to olohun fun mi opa ase faye gba mi to olohun fun mi ti mo fe lo fun yin lorilede gbugbu aye te tin gbo oro mi leni iwo na tesiwaju ko ka yiba le gbo kon ko le ri itusile ninu ogun to wa yi awon eni bi o won ko kile o ma su laila awon aje nlojo nle ni jebe to ma sise bi eni to ma jeje liri won faye gba onu to olohun mo se la faye gba ni kankan wa
2: amen
0: albaraka la nabi lodo olohun iwo to ba gboro mi to ba gboro mi ni se ona to gba ti won fi aye gba isoju awon ota re lo ma se daada to ma ri ti e se bo ti genu gbogbo ona lolohun fi mo yi to fi mo mi daada ta fi tun yan le.

0: iwo to ba fe ka yo gba okan oko ri tusele lowo awon osu ati aye awon eni bi awon adini lowo dini lona dini lowo yi tara sasabai bitimbawa ado ekiti ni mo wa bo ba tin bo aye mejo kin ja sase ki aye akorede oko osu oko aje ona emole ado ekiti mo wa ni opopo gboro ade nka wash to ba tin bo ma pe na bayi to anywhere to ba gba wo ado to ba ti bole nu mo to pe na bayi ani ke gbe fun olokada won ti mo le mi ni ade nka wash
1: e number wo ni ka wa pe yin si un
0: pa number mi lo bayi o 70 32 82 58 44 le kan si 70 32 82 58 44 o ba ti pe number o ni ka ba ma gbogbo eni to nwa sodo ko sen to ka ba mo ri a fe ta niyan o ba da loku
1: ado ekiti ni kan si mo
0: ado ekiti mo wa ni opopo gboro ade nka wash number lo ma pe bo ti jenu
1: ora gbogbo bi o se jenun le ti gboyan o e kila yin na loni o na ni ti a pe ni faye gba mi aye na le gba o ti wo na ba to ba tin se ya ala oko mo se ya aya sekun e titi di ojo mejo ti a tun ni nfani lati mo gbadun ara daada lori eto yin eto wa ni ta pe ni ona imole oruko mi o yi pada o akin olumuyiwa akinrelerenle meje ipade wa bi oyin.

0: ni alele gbogbo aye paroro gbogbo orisa ni tati bale lajiji e seun seun o gbogbo en te n gbo wa lori eto ti a pe ni abalaye ni dede akoko ti en gbo wa lowo lowo yi mo ma tu kiyin o e kale nbe ni bi kibi te ti n gbo wa inu moto le wa ni tabi inu lele ti wa boya n seun je lowo mo kiyin o oladele omodaloko temi n je o ene agbalagba poko e te mo pe te mo pe omode di wona no le omode lo nwi fun yin pe lale titi ni e tun ja jo gbora wa lori eto abalaye baba mi ajeru logun won to tun be ni kale
1: ha aye laye yi ti o ye nikan orun lorun ru ki ru iyan loju

0: Mami, e kaabo si ile agodo.
1: E kule olotu, mo ko okunrin, mo ki obirin, mo ki omode ile, mo ki agbalagba ebe o. Mo ki gbogbo omo Nigeria irere la ma ri o. Anirogun ibanuje awon to de se be ni pe ibanuje kan abi meji to se be ni pe o kan olodumore aso gbogbo aso dire mo yin lowo ko si be niyan se le rire ke niyan ma ni le da keje boya idi ni yan gan ti fafun alaite fi so oni tojo terun oni ota tin be ninu mi o da bo gbedegbede sise oni lo de fafun re oni obu fun yin bi woni ire ko wa rubo o kibi na ko wa se etitu lojo ton torun bo ni kole aye ire sa lo sodo baba lawo to da ifafun orubo titi e ibi na to sa lo sodo baba lawo to da fafun orubo ti e ka gba pe ire nikan lorubo ba eniyan a wa laye ire nikan la ma ri ku ni ri bi gba awon mejeje ni ojo rubo la le de orun igba ti ire ma de laye bo se de laye na ni bi na ti so kale na si ile aye o wa je pete eniyan ba ti rire ni aaro ke ni e ma ya jo itori o se se ki bi wa le losan bo de se bi na lo kokko so kale si kata eni te eniyan ba ti ri ke ni e ma ti to ti be so pun fe lo pokun so tori bo pe boya ya ire na tun pada nbo atire ati binu ojo wa le aye e ja wo omo teniyan bi igba kan ati se barika fun ya lomo to ba so pe ibe o tete jade gbogbo eyan la kawo le ri pe kini iru ele okan omo eni gogan to bimo ko ti ni bale igba ton ba ti so pe on ti ri bi o eh lokan eni ai to se bale sugbon ma wa wa nle aye ibi a wa gba ode orun lo ire la ma ri ani ri bi okan gbogbo wa bale ire a to wa lowo ari ba ti se aro na gbegba oro mi la o gbe kan kan kan o ni okan kan ni bi iroro adan ni adefa fun ori ori sokun lo so de ijesa won ni wori won ni ko lo rubo ko tubo de ijesa to sokun lo e won ni ko ba ti le ri te mu wa nbe ori wa ni pe ko yan ni ke bo won wa yan ori lebo ori wa gbo ori wa rubo gba to de ijesa ori wa da laje o da la yo do lomo do ni re gbogbo ijo lori njo ayo ni ori en lori yo o nya wa wo ni fa fa yan olodumore oni bi won gbe laje oni ori ka mi mo won akara ori mi ka mi mo won akara oni bi won gbe laye ori mi o mo ka mi mo won akara ori mi ka mi mo won akara ori aka gbugbu wa mo ire o emi ni a jeru loogun lati lu togbulu mo so ilu togbulu ilu to lo ba to ni joye ni to ba len to se be ni po fe ba wa se alabapin ninu ogbon ohun imo to lodumore oba se be ni pe ojogun fun wa ilu togbulu ilu wa le agbe Ondo State ati Ekiti State ketete niyan ba sha ti so pe baya kun wo ilu Akure ni ka ni yewo mo to ilu ta ogbonu to ba de je pe Ekiti na le niyan ti so pun fe wa to ba ti de kere ibe la ti wo moto ta ogbonu ka ni sha bo le ni le ipo to ti Akure na local government ile ipo yi idoju koju ile ipo ilu ati ri patako ajuwe mi ona to ti da oda si ni patako ajuwe toka si ona eni ka ni eton si sale ko to ni opo na be marun si opo na mefa la ri le mi la pa alaafia ti mo kun ile mi ti mo kun ni awewe yen green color won kan tun mo ko se ori sanboard won mo tun ko se egbe igana ko le je amodaju fun eni to wa wa nbo sugbon eni to wa wa nbo ko tun so pe on gbera ni ke eni ye ti kokko pe te eni ye ba ti pe a mo boya wa nle abi asin ile tori irin ma npa wa na ni ese da ni gbogbo igba a lo sotun a lo so se ara kan na la n gbe kakiri sugbon ta ba ti wa nle te eni ye gbiyanju ko wa to ba de je ni to wa le ona jeje ni
2: eh ye yomo ni gbomo irukere a ma gbomo orun mila bye bye lo se nse mi o lago ara gbugbu e won salaye fun yin bi o ba se ri e si ti gba la kale bi won se la kale pe to ba je pe ibi ti eyin wa o jina die si bi ti awa wa e ti atejise yin e ijo wewe oro won mo bi won se se won si mo bi gbugbu nkan bi o se dodo yin e pe number ti baba ti won pe ajelu logun awon mo Nigeria tan gbo yin nu le oni baba oni ama pe kan ni ed oni wa si tun ma pe kan ni aiboran oni kini iyato laarin ed ati aiboran
1: a le so pe okokan ni won a tun le so pe won yato yato sira tori ta ba so pe aiboran won ke fi aiboran se eniyan ori kekun iwa eniyan fun alara e ohun lo ma fa aigboran sugbon ede okin dede waye fun eniyan la je pe aye fi se eniyan sugbon ta bayi ma so pe awon mejeji pe boya won bara sise po ni edila wa ti aigboran leni ta fi pa eka abamo bo
2: enu
1: enu tori ta ba so pe edi aye lo fi edi yin se eniyan eniyan odede le duro lasan ko odede so pe boya edi diun sugbon aye lo fi se eniyan sugbon aye o kin fi aigboran se eniyan
2: e seun ba mi ajelogun ka je wi pe ti a ba n pe nkan ni edi ninu iwasi teni e ba n wu won le di pelu re
1: be na aye le di niyan
2: eni to ti atejise yi se ti gbon ti ibere ti eyin bere pipe e dagun o eyin fun ayin ni ke kiye sara yin ke ma je ki edi ko di yin ki aigboran ko ma si na yin lo ibi ti o ye ko ran yin lo
3: aye la ye yi ti o ye nikan orun lorun ru ki ru yan loju

0: God. Abi ka pase e ti ka lo ma korin.
1: Soju ade ni ta ko na lori mi. Abi wa o fe da le wi.
0: Se won ni ke ma lo ma ara ma la wa. Aki e bi.
1: Ama la lo wa gbe speaker.
2: Mama ko speaker.
1: Eh atorin jali mi ni ba ri gba chesi.
0: Mi o korin.
1: O wa korin. Abi won ti doga.
0: Ta lo sere theater ti mo nso ta lo ko ta ni yawo. Osere theater ti nje Olaiyaga ni Wakiyemi sopo eyan mo si Akin Olaiya lo ti kede pe igbeyawo ohun ati yawo e ti nje Nasifa o ti daru o pe konikalo ofun ti to si begiri konikaluku keko abise mu koko dani Akin Olaiya lo kigbe sita oni yawo ohun to je omo bibi ile Hausa ah lo keru kuro nle ko ohun to de lati ode gbogbo ipa to nsisa to n ba won eyan soro ba soro o fi jiga ati spade
1: omo kori
0: o fi kori pe ohun o pada sile mo Akiyemi
1: e dohun
0: se moto
1: e we ti ton mi
0: ojo Friday ojo merin ni
1: iye ke pe lodun
0: se ti wa ri pe marriage ko podun kan o ti ele ti e si tun ati ri to loshu meta
1: o last longer
0: o last longer ati ri to loshu meta
1: o me deji ku roju
0: e won ni roju
1: o yo manager le ku to ko pe
0: Akiyemi
1: me dawo uku uku oluku ma npa le rin wo ti ko te manage da le 40 years ago wa ri mo ba
0: mo try se mi lo try abi yeyi
1: do try pa po ni
0: okay Johnson Femi Oladeji egbon mi ugbara omo eleye ro weye weye ati dori ogun lona gbara odo e ka le sa mo ki yin be ye o e mo ka le a gbe ipolowo meji e gbo baba baba ni issue ta ba kuro ni issue e gbo ti mother general Kemi Lovesam Alashe Lovesam Natural Clinic e ka le nbe mo bere loruko Akiyemi to de Panama Panama to yibo ati emi gan to de Panama ibile
1: ibile
0: emon ka le abe ti sun ti le sun o deyin eto
3: o ma ti daraba o kariraye o ni isu daraba o gbona tunyo
4: iwo ni wa darapo pelu awon gbajumo ati celebrity ti won gbe gade won laruge latodo ni isu gbo suit ati shirt ati trousers ati shoes ati bed ati sandals and slippers o get to talk Italian tabi Spain tokunrin ni tobirin lomode atagba olu anti chair tin sanshino pantan yoga rich watches awoka senator dressing resource control ni isu otagba ntagba to tagregada se bi gada nigba gede ogbagba buye kete nibi tawon ogbagba ti gba oja pataki kale si
5: oh my god
4: bi o din di oja ilu kan loke okun ni military and paramilitary accessory
5: awon officers boot
4: ni ti civil defense soldiers police peace corps atamutekun ati bet ati fila ati layadi won ni nbe nbe
5: gbogbo schools ni ko tete wa ma order for uniform container and sandals
4: all says price de lawon oja won yi
5: ibe iseleyo leyo tabi dosi dosi
4: eyi te fe kose lati di ase bata
5: aye wa fun yin ati bi te ma gbe
4: o ya ni number 85 for badeshida ni dojuko town hall akure
5: 080-3452-0455
4: ni yesu abibata kokoka
6: Adekunle o ma tojo meta kan se ko si to fi wa sibi se
7: I so foni ku fo ladide to ba mi fira yi ni koda mi o ronun sumo se ni mo mi gule gule
6: to ti lo se ayewa gbara re
7: rara o mo ko lo ogun ti mo ni sile ni
6: kai ko ye ko ri be self medication lo loyin bo npe yi
7: ni bo ni mo ti wa le se ayewo ohun
6: iwo ti gbo nipa Lawson National Healthcare Center ni number 26 Ayegunle Street opposite First Gate High Court Akure ni won wa awon ero igbalode lo wa nbe ibi kibi te esan ba saba mo si lagwara re yo wa sita yo tu so ona bayo asiri Aisha esan ati pipe laye ti awon baba ati iya wa fin lo 100 years ju be lo ni be ni won tu fun oni imoran lori awon to ye ko je to ye ko mu
7: eh
6: wa gbo awon orisirisi nkan ti oni je ki agora re gbagbode aisan natural product lo wa lodo won go to Lawson National Healthcare Center for body checkup treatment natural product and counseling
7: ni bo ni address won yen
6: number 26 Ayegunle Street opposite High Court Gate Akure
7: wa gbo o gbodo je nko to lo se ayewo yi laaro kutu kai
6: telephone 0803817 7268
7: ope o ara mi ti ya
8: thank you Lawson
9: baba to mo mi to mo wa to mo
0: okay ko to lo be yen Akiyemi number to de odo ni issue number 85 Obadeshida Road ile to ga ju nbe to doju ku Akure Town Hall e wo be rabata eran to wu yen eso ara ni number re o
1: 0803 425 0455 lekan si 0803 425 0455
0: number KG to Love Sam Natural Clinic new gbogbo iwo to ba lomo to ti kawe dipo ti o fi lomo wo film ni le boda Michael ti o ti
1: le television go sile kebe ko
0: ko ba sonde abal ya lara le
1: ko ba gafara
0: abo ni le le dipo ti o lomo fi wo film ni le baba ilara tori ko saye nbe
1: be ni
0: iwo lomo to lo fun scope nursing scope me we free abi scope vet tech tabi o se ba chemist jade ni university mo ki o ku orire due to expansion ni Love Sam Natural Clinic won ma n fe awon osise si tori o n gborege jige si ni e tun a mo wo to ba je accounting lo se jade either HND or BSc accounting ise ti wa nle fun o ko application won lo si number 26 Ayegunle Street titi to doju ko high court nilu Akure tabi number ti won fe pe yi ko pe bi a ba tin setu lowo awon to n gbe lu Akure nikan ni o mo tun tun so le kan si abi baba lara
1: ko ba ran chita ti locate na ka de ne pa ile ise lara
0: okay sugbon preference wa fun awon to ba n gbe Akure Akindele Olusola Peter omo won ni re ni mogun omo alagbede akoko aworin tun riro e ka lembe Olokunlade Samson honorable councilor niye bakana Renny Soap ni UK e ka lembe o iye bo ba seye ka le Mike se gbogbo yin patapata ati obirin kan ti mo mo to ngunyan lojojo Sunday
1: Sekodun
0: se Sekodun ni
1: Sekodun ni
0: aso mo bi to wa elomi ani lakure won ri ounje ra lojo
1: Sunday
0: o ti gbagbe pe to yin abosede alias
1: Sekodun
0: o ngunyan lati ago mokanla aro di ai mokanla ke abi mejo
1: ago mejo aro
0: ago mejo aro
1: di ago
0: to ba debe ni ago meta o le ba iyan mo oya
1: number ko de Love Sam 0803 817 7268 lekan si 0803 817 7268
0: e ka lenu leye abe ti sun e ti le sun o deyin eto

o le mo wo pe lati January o ti ri nkan kan di mu alaimore ni o sa alaimore ni o ma ona to gba to lo layo to bo layo elomi won mu sikun bi igba tan mu igbini oh my god o je dupe ti e mu nbo

0: baba mori mori aga kan waju ni mori aga nla kan ni waju
1: ko be lu aga to wa
0: aga ye mo de ri akole kan be oruko mi lo wa nbe won ni ki lojo ko sori e
1: ni sibi wo lo ni ape lo oruko ti wo ko ni aga
0: be ni oruko mi ni e
1: o de ntira kan lati debe
0: lati debe
1: e ko buru emi oni o ma lo sibi aga igbega
0: re se baba
1: sugbo oni ise to se ko to le
0: ise bi bo
1: oni diyele to gboro san
0: idiyele ba
1: o idiyele to sori ki lo wo waju re
0: ah mori agba mori agba to drop
1: agba agba nla
0: ile agba nla drop ni bo
1: ni resi ti ja
0: bani
1: boya gba lowo mi
0: ba.

0: Amen.
1: Amen.
0: Mo gbadura fun e sa.
1: I pray for you.
0: Mama e sa mi o.
1: Please say amen ma.
0: Lati oni lo.
1: From today.
0: Ebre si lo ma.